kolu kayango bipai biso na tamboli motonga na nalingale baninga basekinga inakumbi ngambo.